0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyi o, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na vine na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Brothers Limited.

0: werezie NorCube mee ya ka ọ bụrụ eri amịcha aka. Rie nri na-edozi ahụ taa.
1: Aga, were m ya nwayọ.
2: Ikpe nke mbụ, ndị mmadụ na Power Bank adịboroja.
1: Onye ikpe m.
2: Akwụsịrị m ya n'ọgwụ, awa 12, ọrụrụ ekwentị m naanị nkeji 8.
3: Gịnị mere na ị weghachiri ya?
2: Iweghachikwa. A mechiri m ụzọ, blọkọ m ebe niile.
4: Ajụrụ m onye ikpe m, ọ bụrụ na ọ bụ Jumia, ọ gaara iweghachi ya ngwa ngwa. Irute Jumia n'oge ọ bụla dị mfe, iweghachi ya bụ n'efu. N'ezie, ị ga-enwetakwa ego ikwuru kpamkpam.
5: A kagbu m ikpe a.
6: Iweghachi ngwa ahịa na Jumia dị mfe. Mepe app Jumia, gaa na akaụntụ, họrọ ngwa ahịa ahụ, ma bịa laghachi. Ị nwere ike ịnatakwa ego ikwuru usoro na ọnọdụ dịkwa ya. Jumia na-eweta ọṅụ.
7: Na the

0: Sapienza. 95.3 Radio FM Sapienza. Olundi Bunano.
1: Ibonye bonye onye nugu ndi imo ndi abia nda nioma nda anambra homu nnemu odebende delifa maka ni iba maka nono mnita mmemanyi boluba anyi kanyi no higa sumwa susu obodo unu ofuma bomu kanyi kupolia
2: bia huchu manu di oye ngore shina nga turu mwaga mwaga igidili ya mwaga mnyang mwaga mnyang makurohya gisi mga agidia igide uwe
3: so kutado di lufa piwe nga bak muteje 135 nge mitia my friend eku emeka wangbo gaye una bakumoto de fufu na bakaliki
4: hujuman unu bundi na fufu na radio unu tie ni pe ono
5: ifu nya ono chu ibo ifu nya ibo ono chu ibo achu ibo na ke achu ibo na ke unu tie ni pe ono atutu igba mu ho do kwa ha mu ho ono ho onwu kwa mu because aka achu je ni igbu na onwu ho do kwa wo ayeji che mu ho ya ka mu ho shi no diko
1: so le lungo ke bala agba ubo si Tuesday na Friday obuna 7 na ku akuna mbede nya elekere nka

Kuku was he born in Cabinu Moji? Amunem Cabapio Sozibo na Oganieri Ron Jimakana Tatagalo for Manando Gi, Ezibo Madu. Manobu no we kata tadi. Yalia o Zibonwanem ni Ichiga Kalele ma. Munemabu. Mbwemelu kane obununu cheta hai bia bai kai no bosi Tuesday kemeselu kane sinu bosi abu sosa makande nne hemezi u kana hai bia bopi oso zubu bosi Tuesday lufu ndinna hai kwi kwa leha wantinti yu mani malgo ndinna ata ugo ngwefana afu hao kai mesi bai kai no bosi Tuesday kotitu ndizi telemozi Simujman, ko FIFA aneku na mwa so ku eku na na emigide ndinna na ya bia na bai kai no wolo fu boss sin sunday na fa ku oko ho se de lofa ifeni ne na akpafa elusi na nkan ndinna ani lofu nkemezi oku bu na lofu mu noka kan kwata na lofu enya tata ndinna kanyi ga ekuma kafa ndinna kai ga nuonufa ndinna kai ga manke na akpafa kebezi okubu na ndinna taugo onwefa na ofu state ni ine no na Nigeria 36 states no na Nigeria wegbado Ministry of Women and Children for the Ministry of Women and Social Welfare for the Minimago ana enwe mu umuaka manke ndo kenyoma nke ndo mu nwai mana nwara ebe enwe Ministry of Men Affairs. Enwaro. Echeta mbwe muna Commissioner for Women Affairs and Social Welfare na ba. Nomali cha mema. Wejo asia. Kema kumu mwoke. Ndana apia wazu. Kerififa ye me. Osifa fabia kuo. Na Ministry of Women Affairs je. Besa. Mungwa dapo namu. Siya mwoke mwa ine emegide. Ilu ono mwa iju. Gimwa kuona line. Ne check oluoyi ne nka kwusia line na agbogi ne sofa Louisiana nkai igwi ibili achi na ana ni bili achi debe nu no na etigi ife ha umwo ka ya tawo nwa ina mana tupu anubu nu umwo ke makasim no tata ga bo mako umwo ke enwe ife na agbo bas ife to basalo mu nwoke ncho ikuchalo obele herobazi onu mu nwoke ife obuna bia na akpa ginwa bu onye nna ime kai malu nke mbu bu na ekwugo mi otutu ege na bai kai na eba otutu mu nwai gba wicked na fa gbagide wicked gbaluo na mba aka nwofaru mu nwai ya bu Ekwensu nu ife fame ekwensu etie Jesus eziokwu nile obasali feje megide umu nwoke ka ife nne ekwu otutu umu nwoke nokita na ege munti na azu umu aka abronka aya ayogokwa simedebe DNA testa simedebe DNA ima DNA bo ife ya abu ime iwe nyocha manwa abunkei monobro mana nkebezi okubu na umu nwa ina emie ahotarum nya odi egbu ifudi mpa mmadu nya na nwiye na ebi onazu ya na eme ye ni ine eluzia na ochi ije nye obala mabuna nwe ba achi ije asike eme diye ne funa obode nwiye ka onazu kembwe ikobulu landlord ya amu ikobulu enye nwo kemu ikabulu ogawunye na office mu ka na agbawo obi ma bu ukochukwu ebe wunye na akuka ikabulu ukochukwu mu mago nwoke nwa mu ise ikabulu ukochukwu mu eto ina za papa chi zoba na za papa chi edu oni ma na ikegi nwa bo onye miata anam Uko chuku mo pastor mu half of omoge bu onye ekwulobia madele no mu aka ekwulobia ke na azu bai kembe onwe ya ekwu na bai kai no no nwa na abogala aga
enwe nwa idi ime we je ime scan ifa nyocha fa na eme ke we malu maka nwa si nodo maro ne nya onwo ne mozu ko ne nwa de nafo ho we je scan ai ku bugie ba na bai kai no no bo ni nori obosi ai ku le oluzia ms scan owebu ni modi bu ime izu ka asato 8 weeks so oye ndi na eme scan if I not fabu sonographers so owe that report case here den yanwai ni modi bu ime izu ka asato why we shipula na yobi asia biko nyakabuo nyade ali ozo nyakabuo ebe o di izu ka asato nyade enu izu ka ano o maka gene maka na ogbakogo mgbe nya na di enwe mmeka ikpeazu na di ya na odeli nuno izu ka asato galaga no ni izu ka ano galaga ka di ebata so ogbakogo malu no nwonyo ozo ka obu manochi ibie die owe yoba di sonographer sia biko the earlier result ah they are no 4 weeks can they obro 8 weeks mba oka wu na social media esokumwe poste mweje na eba na edede mede comment ebe ndi mmadu na ekwu obi fa when I go, the madam is oh, huge man, or talk him. Hey, and the sonographers are fugiwa. No, take all your mebe. No, why I see the alien car, then car. Come, well, look, no, no, so body. Carbon Kembo. Ozabo, walking carbons, and kind of mong why. Ọtutu mu nwa company gant na 76 express n'ututu a ka na eku maka umuaka na akpampampa kelekele umuaka na akpampampa nke ikpazu a okacha se umuaka na ba ikwu na ba kai no bible bu na tuesday je tota nwa takili befa buwe gwandibe nke onye egbu se anya weta ha weta 150 million akuli ebe bo tuesday abia a wena akpa n'ututu a sikede ye umuaka bu ezigbo umuaka je tinyezi aka na ode umunkanka omume iya munwa gbakota abu ọtụtụ umu nwoke ada azu umu faazu ọtụtụ umu nwoke ana arapoli ya umu nwai mgbede obuna ona na bia palo eifi ona na shop ya ọtụtụ ọtatara opo obataba okwusi na bia palo mwe jina tani uno bebe 11 abani. Tuwa kusi emie Sunday to Sunday. Abu ni kangwe mwa pempe. Tilu nungu nye gaka. Tilu nungu nye gaka. Abu na umwa, otutu umwa kakite umwa rona nandofa. Nifo ibo na ofada figo. Mana hangwe kwa nao. Mana umwa rona nandofa. Ifo kilikili umwa ki 11 years, 12 years, 13 years. One Tony ka kankie nya no kwa o biko abu na bai ga de mandi na nya ndi ka nwe umu aka pempe ga itilili aka mgbe igbo mgbe ji ga nu kwa kwa mgbe anya mmo de ebe ba upuli mgbe si akwa de ebe kelie onna bu onye bi dezi nu no one so sanya nkiti malgi fi yeme na ala ala rapu obazi ambe ba ew nyobu na agbali ba otie ife tie ba ew mana nki ba zo abuzi na otutu ndi na jos park ya na bulu madu madu na esi mmo mmo bulu enyi mmo ka osi na onye nwa bu mmadu na mmadu gali so yi na angu bia so ina ngo fore ngo kwos de go bia no kai mobo free post o je no lana egonyi egonye
Totasi obele 15 hara mo ya. Ojangwa nke sacha etana ne tilisi madaru. Biko nuka aiti aka numu umu aka na anani iyi nke ikpeazụ. Nke ikpeazụ nchọ ikwu tupu anụbụ ndị nna n'abalị abụ. Biko n'ụmụnne m. Onwe bugokwa mgbe anyị kwuli ugboro ugboro n'ebe anyị ka anyị n'ebe a mana ọkazi njọ. Ife ụmụ nwoke na-anwụ nke ikpeazụ a. Ewu. Ife ụmụ nwoke na-anwụ nke ikpeazụ a. Ana m ekwu ndị ndị atọlụ atọlụ gbagbuo agbagbuo maọbụ ndị ana m ekwu na-afụkwa m ya n'ụtụtụ ọnwa na-efe. Na-afụkwa ụkwụ n'abalị nya ka mụ na ya kene sefo ọnwa n'ụtụtụ. Ayara ayanwụ dị n'etiti ụmụ nwoke nke ikpeazụ a. Biko, uche gị dị ya, dịkwa ndụ. Afọ niile anyị na-ata ka ị ga-atasịa, olubezie mgbe na mgbede ndụ gị, ụmụ gị ya enebezi gị nke ịgbago, ihe elibezi nke ịkpata, ịja nwụrụ. Ụfọdụ obuli ọnwụọ, nwunye eje kpụọ oke ọtọ ozugbo gbaa ya spray. Moto gaa iche na ọ mara anya. Aka ekpe ka ọ ya eji webulie na-eje school run. Ndị na-akpọbi ya madam, a na-anazi ya nọmba. Mgbe anyị n'ọzịa, ikekwa ụmụ gị, ma ọ bụrụ na ị nwere ego, ụmụ gị akpọpụsị afọ akpọpụ a, ma ọ bụ alụ emefa kpamkpam. Ife ụmụ nwoke na-anwụ nke ikpeazụ a, 40-something years, 30-something years, 50-something years, 60-something years, na-anwụ yeri. Ọ bụla ihe mụ nwa na-adị ekwube ma ọ dị otu a, ka m na-agwa gị ka m na-agwa onwe m. Biko, na-enyocha onwe gị, gị bụ onye nna, na-enyocha onwe gị, na-eje ụlọ ọgwụ, na-enyocha onwe gị, malụ ma ime arụ ga-adịkwa mma. Ife niile abụrụ malaria na typhoid, ịma cholesterol gị, bad cholesterol inwe, ịma ka liver gị dị, ịma ka lungs gị dị, ịma ka kidney gị, kemgbe ime kidney function test. Ma ọ bụ dị mee scan maka ụmụ internal organs a ma aka isi dị. Kee maka heart gị. Oke ịbọsị aka mbịa baa anyị karị nọ. Ọ dị ka n'izu ụka gara aga. Wee ka aka enyi m nwoke. Ọ na-adị enyebe anyị ego anyị ji eme charity ebe a na Sapiencia. So, o tetugo mụ na ya kpa. Bọsị nkọ aka ụfọdụ n'ime unu nụlụ ya. O tetugo mụ na ya kpa. Nwee chat ya na WhatsApp. Zigalị ya ozi na WhatsApp. Ọza m. Si m nwoke gbara agba ka eke ime mago. Onwe onwe ihe okwu ebe a okwukatasị my man. Ya, iju ma na onye nke m na-agụ my man. Si m ke maka ezinụlọ m nzasịa. Apụta ụtụtụ echie. Nweta ozi na fonu ya. Eziga m ozi si m na nwunye. Si m na di ya nwụrụ na 2023. Ara ịtọ gara aga. Nsị a gịnị? Ọ sị m na ọ mụ na ya na-akpa n'abalị a. Ikekwa bụ na ọchị naanị m ajụchi ya ọnụ, na-ama m na di ya. Amarụ m, mgbe e jee na chaatị mụ na di ya, wee bụ na mụ na ya kpa, abalị ili gara aga tupu ọ nwụọ. Njụba nwunye kedu ihe mere ya? Ọ sị n'ụtụtụ ka ọ teta, ọ na-enwechala ụmụ obere BP, ọtụtụ ụmụ nwoke na-enwe. Faba ime anụ na 40-something. Ka ọ bụ kpatakpata ọ bụzi ya 50. Ọ sị na ọ ṅụkwa ọgwụ BP ihe n'ụtụtụ afọ. Nwaanyị sisi ya ka ọ bịa nyanwa ka ọ pụbazi nwaanyị bụ ezo pụọ jebe school run. Batazia na mgbede ọ bụrụ na o tegoli ọnwụ n'osti fugo. Ife ịta ka nsị ka m kwuo n'abalị a ka chọrọ m ịkọba ụmụaka anyị na-ada akọ ebe a chọrọ m ka taata mbelo maka ndị nna. Ọ bụrụ na ịbụ onye nna. Otu ọ bụ na o si edele gị taata bụ maka anyị. Ụbọchị Tuesday, anyị kwubekwazị ya ka o si edele anyị. Mana taata bụ maka ndị nna. Ọ bụ na ịbụ onye nna ka anyị n'onu gị n'abalị a. Kee nke na-akpagbu gị. Kee nke na-adịrọ mma na-eme n'okirikiri ebe ị nọ. Kee nke nwunye gị a na-awa ya agba.
Like I'm Bob and I quo my common why. So soon walk a cafani, qua, dimuna memunca, dimuna memuncosa, and a man one. I woke one able walker, Namunia in our wayaba. Mequoco, Malotata, Camala, Lia, Tule, Kibita quaca, if Fobuna beer, maybe Joyuku, Manega Billion Yena, Banyan Abaniana 090-3594-4777. Mabuzigalimozina Facebook. Yeah, Jenna Eben Edemede comment na live stream. iPhone yo. And Edge Momalita my name. Facebook page mbo huge man page. Huge with H-U-G-E, man, M-A-N, page, P-A-G-E, Chong Kenwe, 135,000 followers. On Kemilu Eba, Sonyalunya page. Genere Ebane, de comment. Delanyi, Afage Bisi, Gwanyi, Ifibunobi. Mago Pitagasi, comment, Ufodundi Nabania. Nakano Bani Kanyino, 95.3 FM Radio, Sapiencia, Okabalaba Kaneke, Nonyabuna.

0: So na ihe m na-ekwu na ya bụ nwoke ọbụla na-elu onwe ya anya.
1: Yes sir.
0: Ịgbaluo ịkpachapụla ezinụlọ gị anya, kpachapụla nwunye gị anya.
1: Yes sir.
0: Kpachapụla onwe gị anya. Maka na ịtọ sọsọ na nkefa. O nwere nwaanyị gwalụ di ya na mbọsa chọrọ afọ, life goes on.
1: Hey.
0: Ọ gwara ya, gwa ya more than 3 times.
1: Ọ gwara n'iru ya ka ọ nọ sendị na text.
0: Ọ gwara ya n'iru ya na ihe niile ọ na-agabasị ahụ enye ndụ ya nsogbu na mbọsa afọzi ya, life goes on. Chekizie ụdị agha nwoke a na nwaanyị a ya na-aga indirectly.
1: Ka nwoke a mekwa, ka edu mmadụ mezi ka a gwara ụdị ya. O mechie ọnụ n'ọnụ ụlọ. Ayakpụkọkwa alụ mụ na gị ọcha mbakwao. Gịnị?
0: Ikpe aka na-arụ ikpe amaghị.
1: Nsị gị na a ga-akpụkọla ahịa ọcha. No, ọ nwekwa na akpa ibi aka na-arụ. Ibe ahịa ogbu ma ada ahịa abịa. Mbakwao, ntị ọzọ ya anụ ya. Ịmakwa ihe na-ekwu ihe a. Nyana, mba, ekwusikwa n'ụdị ihe ọzọ. Onye ọbụla agwa ụdị kpakọba aka otu a. Gwakwa ndị be ya ebe ife ibi ya dị ama ama. Mbakwa.
0: Onye ka ntị na-asị gị, George ma were opportunity a gwa ụmụ nwoke, maka ọ sọsọ ofu onye ka agwara n'ihe a. Si were opportunity a nyezie ndị ndụmọdụ, onye amaghị ihe ọ ga-eme ka o bido tata mara ihe ọ ga-eme.
1: Daalụ sir, thank you very much. Anyị ka na-ege n'ụzọ pụrụ iche. Mgbe ọ bụ na gị na nwunye ị na-ekwu okwu, o wee were ọnwụ wee gwa gị okwu, na anọkwa na kpakọba aka. Biko, ndị befa na ndị beyi ya anụ ya si nabịa kọwa ihe ụdị nkanka akụkọ dị nke a na ha n'afọ niile nwoke na-atakọ ya atasị abata isi ya na mbọsị ọbụla ọ nwụrụ ụlọ na ọ gbasara ya. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ekwukwa okwu. Esther Ze Igbo si Uruchioma Kọbala Agba, ọ si na Ifeanyị na-eme dị ya mma na osi Aguleri. Abuchi Israel, Abuchi Chukwuma, onye Agolo, ọ si anyị kerebeli ya nna ya na ọka na ya, gwana ya afa nna anyị, ọ ezigbo nwanne m. Augustine Chinedu, ọ si na ọchị iji ohere a wee kene nna ya, na nna ya bụ Felix Duru, onye eji ọnya ụwa wee malụ, na alụrị nne nwanne m. Halo! Ọpụnara anyị kpọchi ya the youngest rayo Mr. Ajiluchukwu Dominic. Anyị ekene n'ụzọ pụrụ iche, obi nkwele ezu n'aka, mana ọ bụ onye oduma dị na Nri Local Government Area n'Enugu State. Ọ si na o ji ohere a ekene nwunye na onye nwanụtala ezigbo nwanyị, si na nwunye bụ Mrs. Ajiluchukwu Stella Njideka. Ọ si si ọ bụ ụmụ nwoke na ụfọdụ adaghachi ikwupụta ifefa na-agabiga na fa ga-atadogide ya n'obi ganye na fa anwụrụ. Si ya ụmụ nwoke, nwee ka o si dị gị kwue anya amụ ga-amụ si mụa ama mgbe anyị kwu na be anyị ka anyị n'ebe a na-arụ gara aga ka arụ na-agba gara aga dị mkpa mmadụ nwunye na-ete ife na nwunye na-akụ ya ife tinkakụ pan. Ọ bụrụ na ị kwuru ọkụgbuoyi, a na ọkụgbuoyi ụwa agabakwali ka onye nwoke a sị na nwaanyị gwa die mbọsị ọ bụ na enwualụ, life goes on. More days more hope. Ezigbote nwoke a na-akụ ogbe mana o si asaba ekele anyị, ọ sị na ọ na-ayọ Chineke nye achịkwaba ndị nna n'ọkọta ọkali nke ikpeazụ a. Ọ sị na nna ya nwa anwụrụgo, mana o ji ohere a ekene ndị be nyanwa ụmụ ya na-abụ Chidalụ na Chidi Ebube Okoye. Daalụ rinne. Steven Nwoko na-amagụ nze mana obi awado obosi, ọsịsị kenebeli ya nna ya nwatụ Nwoko na-amagụ nze, ọsị na nna ya ka na amaghalị ka boyoyo. Ikekwe na ọ na-enete ọnwụ ya anya ọfụma. Ha na-ekerekwazi nna gị ezigbo mmadụ. Ụlọ elu n'aka eze, ezigbo nwanne m si Ivo Lokoment Area na Ebonyi Steeti, mana obi awada. Ọ si na sikerebeli ya ngunye na onu talezibu ngwai hafa ngunye bu princess Mary Cynthia no moze si chuku gazibelo uli akia ya lalurine inoro numu asili ufadu mungweke na hakunki bazo abasala ajo ngwai haine kene ngunye inu za poliche osita polikap osi na afi abu koyo osita nosi asaba osi osisi biko si maka gesi we bako bapebelu ndi nne ekpele ni ife ndi nna bu erika na ifugonu kobodo di nyobu na ekpesigodu unu onwe tupu apebelu ndi nna mana ayi yoti ife iku ana ayo ajolofo osi Cape Town South Africa sagabani runi fine media ma gana ayo ikenegi nuzo poliche China do CJ, Sionicha. Osi Uruchama Akabalaba. Osi Anona Yumu Mwoke. Fane Nongwe Fanyo Fuma. Osi No Fado, No Tutu Mwai. Ane Kuka, Nobu Na Mwoke. Apatarego, Oge Jine Dezinu Nianyo Fuma. Na. Ema akwanso si na onya onye na take care family ba an infidel. Osi na fada ekwo to care. Mana fada ekwo to Proverbs 31 verse 1. Hai kana gino za police.

0: ịdị onye siri ije ọma osi na osi akpaka osi na ahịa jụrụ maka fuel tata mana a na-ajụba ego ọ na-anele fuel nke ikpeazụ a biko ọ bụrụ na ịgba fuel ụnyaa ma ọ tata edeela anyị na comment section. Halo
1: ọzọ igbo ndụ nke mbụ n'ụmụ ochi
0: dalụrị nne ezigbo nwanne m afọ anyị n'ebe isi akpọ
1: Emmanuel Ewasi Asawa akpọ
0: nwoke ọzụzọ gaba n'iru
1: ọya mma nke kwuru ụmụ nwoke tata
0: na ụmụ nwoke ata ụgwọ nwefa na ọfụ
1: ujima ka m gwa gị eziokwu o nwerọkwa nwoke ọ bụla nwunye nọrịla anị gwa gị ihe ọbụla na redio tata ọnwa ahịa anwa ọlarụ n'ilo
0: nna mana ịnụ onye nke si na-enyi nwoke na nwunye esili ya imegide ihe na-eme nwa anyị move on
1: before nkọ ha ka nkụ na ha jụrụ eju bara abalị na nwụ kedu nke a ga-akọra pba ujima nke nkọ ọrụ ga-eziokwu o nwere mgbe ọ na-aba ịnọdị mgbe ikorobịa ka dị n'arụ nwere ebe anyị na-eje na-aṅụchara ụmụ mmanya a na-aṅụchara ihe nwamma na-abịa kwudo ahịa ebe a sị na ihe unu na-aṅụkwa n'ihe a dịkwanụ m mma mana na nsogbu dị na ndụ ma sị ya gịnị mee ọ sị na ya nwa anwa ṅụọ ya na ọ maa na ya na nwunye ya ma ndozi okwu ga-esere ya na ya akpọkọrọ ya ụmụnna so ọ bụrụ na ọtụtụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ewelugo egwu were egwu kee ha agbụ nke dị egwu mana atarakwa ahụ taa ọ nọchukwu mere ihe ka ọ dị ona ifukebe nwoke etete n'ụtụtụ nye dute onye ọ na-amarọ ụmụnna jụọ ya sị ya gịnị ọ ga-ebi okwefe onye ị na-amarọ ịmarọ agwụ ya ịmarọ emume ịmarọ mmụọ dị ya n'ime ije duru ya edebe na be gị na mbọzi ọbụla idutere ya ihe ọbanụchukwu maka na mbọzi ọbụla ọ gbatasị afọ o mee ka ọ bụ ezigbo mmadụ mbọzi ọbụla ọ nwara anwata ya n'isi ọ nọgharịa chịpụta agwụ ya a na-ekwuzi elu na-ekwu anị a ndị ka m gwa gị nke bụ eziokwu ifugo ụmụnna so na-akọ ọzọ ihe a na-eme
0: ọtụ
1: igbo ndị okwusielu gị na nwunye gị na iburu ya ejekpego ozi ụmụnna ihe a na-ekpebụ na ị na-emegbuo gị na-emegbu ya na-achọrọ ka ọ na nna m dorite wee gwuo na-agwa anyị na ikpe adị ama nwaanyị na ama nwaanyị ikpe obe ebe arịrị si ọ maka na ebe a bụrọ bie ọ maka na ya bụrụ onye obodo a ebe a ka ihe na ọ wee mebizie ya mere o ji buzie nu ihe niile emeri ebe a na gọọmenti nwee wimen afe children afe ụmụ nwoke afe adịrọ nta ma gị nwa sị na oji ọkwụghị na lin ọ na-ekwu na nwunye na-eme m nke a na-eme m nke a kama ọ na ọ na-abịa na-eri n'ude
0: eziokwu
1: mana ihe m ga-ekwukwu ebu na site tata program ya imelụ dị mma mana biko na onwe ka anyị esi merie ya mbọsi ọzọ emee ya esi kpọọ ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị a bịa ka a na-ayọ ha ayọ biko ha were nwayọ ha merezielu ụmụ nwoke ebere n'ụdịrị abacha ha ji ụmụ nwoke na-agwọ nke ikpeazụ adịrọ mma eziokwu ka na agwa gị ifuru taịm dị kịta na ije na bia palọ na ha dị ụmụ nwoke ten nọ na bia palọ
0: nine bụ ndị nna
1: ime ndị nna nine na five n'ime ndị nna ihe jie na bia palọ bụrụ ọ na-eche ka nwunye na abụra befọ na nwunye naba abịkọ na maka na olu kịta ụdịrị hiti ọ ga-enye
0: ọpụta
1: first of foremost kedu ihe ga-eme n'ụfọdụ ụmụ nwaanyị first of foremost nwoke tụrụ anụ ọkpa problem niile dị amụmet ọkọrịa ya and okwụrọkwa ka ọ bata abata ịmana mụọ nwoke na-agbagharị ka nke na-enwe bipi mụọnyị na-ekwu eri na ehifie bipi ya na hai mgbe ị kwesịrị ịnata nrute n'ụlọ ka bipi a gbatuo o bute problem enu naanị nke na-akọ ọnụ akọgbọ ọnụ nke na-eso okwu esegbu okwu nke na-apịa aka ọkpọ ka ị ga nwoke anyị si dị ndụ oruzie n'ime abalị asị na bpa dị 200 and asị gị na nwoke nabalị na otetere kedu nosu kpọkọ ụmụ nwaanyị how peaceful ka nwoke a nabalị ụla ka how peaceful ọnọdụ na-akpọ ụla the peace of mind ụmụ nwaanyị kwesịrị inye nwoke ha esi izigi ya were ihe na-enye onwe ha tọọnụ atọ ebe ụmụ ha nọ chanel ya na ụmụ ha ịpụta afọ nwaanyị sị gị na ọ mụrụ ana nwa na nsogbu adịrọzi o were lọfụ o kwesịrị inye nwoke were ya nye ụmụ ya fesi ụmụ ya nke na-akpọbụ nwu ji ebebi ọ mụtara ana nwa ọtọnụ ọbebi a were ya kpọba nwa ya o nwezikwa ihe gbasara ya na nwoke aha gịnị ga-eme na nwoke aha ama kubi

0: ọnụ ọbe bi a were ihe kpọba nwa ya. O nweghịzikwa ihe gbasara ya na nwoke ahụ. Gịnị ga-eme na nwoke ahụ ama nkubi?
1: Halo! Daalụ rinne nwanne m, afọ anyị na-ebe isi akpọ. Na nwoke oke iti gaba n'iru nna m. Odogwu. Mana eziokwu.
2: Agara nke m, iru nke Chukwu mara iru nke mmadụ. Nwunye m dofekwara m ahụ. Akwụkwọ mara abụghọ nwaanyị arọ n'ime ndụ m. Eziokwu, agbakwọ m ihe gbanara ụwa ka e jere nke ikpeazụ a. Mana nwaanyị a bịara na-apịkwa na-edozi.
1: Emmanuel.
2: Ekele Olisara, o nyere m akwụkwọ. Adị etugbo na ara abụọ zuru ezu. O dofọrọ m ahụ.
1: Emmanuel.
2: Ogologo ndụ nyekwa ụmụ nwoke ndị ọzọ. Ụdị nwaanyị e jere m.
1: Emmanuel. Daalụ rinne nwanne m. Nne nwa kwupụlụ na nwunye dofọ ya arụ. Princess Favourite Ụkamaka sọpụrụ Chukwu Joseph. Ọ si sibiko kenebele ya papịa na papịa bụ ezigbo nna. Chief Joseph ezi dị mma eze pue. Ya na ọmalịcha di ya Echebuzo Obi Botwai ka eji mali ya. Ọ si Chineke na-agọzi fa na enyefa ogologo ndụ na arụ isi ike. Igbo cha osi ike Chukwu si na osi aba. Ọsi na ọ na-ekene ndị sapiensia niile ọkachasị fara osi ya lọ yọrọ akwa. Ọsi na ifeanyị na-eme dị ya mma. Daalụ rinne nwanne m. Igbo ezu ọgụ nna Emeka Malaki. Onye adasi nnukwu obodo ọma si Uruchioma akabala agba si na ọ na-ekene nna ya Jude Igbo ezu ọgụ echi dị ime nke mbụ na adasi nnukwu anyị sokwazi ga-ekene ya ha na ya gba Henry Law nwabụ nna ya ọsi anyasi ọma nwoke bala agba ọsi biko ha chọrọ m iji ohere a kele ezigbo nna m Apostle Obum J. Aniaba. Ọ si ka ọ dịli ogologo ndụ si na ọ na-ekerezi anyị nwa daalụ rinne o. Alo! Daalụ rinne ezigbo nwanne m afọ anyị n'ebe isi akpọ. Gaba n'iru nna m nọ.
3: Okay. Onwe nwe nwoke batara na-ebe akwa otu nwanne ya nwanyị nke tọtara ya. Mmanụ na-ejiwa ya si ya chịka m so, si ya gịnị na-eme ya. Nke tọrọ ya si na mmanụ na o tinyere ya nri, o kwere eri nri n'ihi na ire ya anụ. Anụ nke na-ebe anụ bụtie ga-adị ya nri ma ọ bata. Obodo mbara nwanne ya tọrọ ya. Tọm ya nwere anụ anyị ya ọsọ na adịghị na ọta anụ nke eme gị. Ya nwere anụ anyị obere nwa ọtọtọ anụ ka o ji eri nri na mgbe okwere bata so ya na ọ bata so ndị ka ebe tu. Mana mo jibila tegba ya ebe mpọ. Ọta go, ọdịka ya bi klayin, ọ tụtụ anụ atọ ya, ọ tụtụ anụ fọrọ afọ, tinye mgbatara ya atọ ka ebe ife mpọ ka dịka ya asụ mgbata were etinyere nwute ya. Nna ya ọ na-arụta anụ ga-eme gị. So, ma ja brọda ihe a wee sọ ọkọ m mgbe nne bi ya bụ ibi. O nwute ibara na-edo tekka ya na-emba, so bụ kọsọ anụ ka iji rie nri, iwe na-ebe akwa. O wee na-ebe akọsọ na nke tụrụ ya, ya gwara anụ anyị nke anwa. Gịnị ka m yi ekwu ajọ ndụ meki gwu ọf lod wee buru pike wep awa ma jaya broda ihe na-eme anya tarụtara ya n'aka tupu ụmụ nwoke na-aga tupu anya n'aka ya nọ m nwara ọ tụpụ anya anya ya tinyere ta mme amụmụ ihe m ga-eme ma mbatawa amụta mbata dat nai ọda ọrụ ntụpụ ihe ebe abalị ọbata.
1: Na m daalụ rinne netwọk adịsịrị mma n'abalị a mana anyị nọ ife ikwu n'abalị.

akwazia na ekene gi n'ụzọ pụrụ iche. Amụ na mebe aka gị ahụsọ gwara n'abalị a na ekene onye ọbụla gara anyị ntị na asị na ọ ga-adịla ụnụ mma. 35 kwuru n'abalị a, biko ịbụ nwoke jee nyocha onwe gị ọfụma, malụ blood sugar gị ọ n'ọdị, malụ BP gị ọ n'ọdị, enwe na egem ntị gị taa BP ihe kalị gị 250 over 120 ọ maadịlị ka esi agụ ya. Mara ni ino just quarter to na ba na ndukwa biko o je ka enyocha gi ke malu me di ndu me na anwu anwu nene gasi ima aru go ofuma umu ya ana anwu gasi anwu wetu na tana aka ni ya umu nni ya nda na atoye atoye akpope akpope wetu na tana aka ni ya na elife di ka chisi kiye maka ife ana anwu nke ikpeazu adi egwu. Ọ gara ebe azụ ụbọchị Tuzdee mgbe anyị ga-ahụ Chukwu ọzọ iwetalụ gị. Ọmalịcha mmemme ebe ọ na-adịghị mma. Ha afa mbe fanyọrọ akwụ enwe kwabala agba nke ukwuu. Nye afọ taa ka afọ ya echi larụ n'ọfụma. Oh, kemesianu.